0: OEM de asheshani isuyo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri niko ka yewo savanu ikumvi wu yedo age adena yekuru inigmani yebo yiko ka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide ya intangrafu nyamansu abrangwana abraso ninyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mokwe buru ninyo abra mokwe nikun
1: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa ablanyoni njenche. Koju saranjenu, ele shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adina abukuroshi yeno. Ni ngunguti sono bina bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfameya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngunguti songu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke.
2: Le samedi 27 juin 2026 à Copainville Mango dans le quartier Jorébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Brice, Kizzy, Bouskay, Afama Koma, Coleganon, Demoustar, Alastiwan, Capoincidic, Lil Elf, Bibinus le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez le 92-69-92 ou le 91-38-28-58. Rajvi One en conseil live, le rendez-vous ne surtout pas manquer.
3: Yimbe togo andoke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andike tuudo bawdi di kan walla ta taato bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiara pali din ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina worbe raw yilo e gure men limaden andita wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun do foti be kokke du talkuru talkuru du ta hokkama ni to wakkar waro to fasi endire jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe kokka den kokkuno do hala ka ko no jidi min batana don do minister da
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando jirboran men jirboran kin di duwa ko kal juin jirbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokacho karairgo diago ka yan ga ban kan ne kaidi mu ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no man to aga kon bor hundo wodin maga bore din ilim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemari zo doro a bandiga ligi ci se bore mal kan nir sayr windeira yiga hantum tirey ziga yim bo kunno tirey zo on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gidan artillai bor ko gudu wona killa irmu kokari ir ko mil halashi
5: tebante namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'après il y a de vie bon wa no banan ba kan an kee no ba son te maria duria to no ko mo bete wan ta ngob ngo met duria be bul bul no ba mba son machine be ba mba ye informatique ya to ko mote ba mba tu bi tu ba mba ngo bete wan ngo bel ta ke lu we ben ngo ben ta ka so to ta e lo te mano bi ba mba ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba mba son hotel me ya to ni ba mba son radio me ya to ne bi bi nu no ne ngo no ne be ne so kaya ngo ituo na Ferguson no bila binubna ngo bernbe bintoke ngo ke Ferguson ituo na kame baki telem na binubna lete ngo kele sohna ba kikere ituo na Ferguson no soa kaya bin kalayela ajo OEM yabul likalate dapao ya dunin no nansana bikia ni yel kame kaya ngo bin kalayela lituo no likio ngwa wasani ya wien ni indale kete bwe ngwa wale nyano ya wien pigi le dale bintro lene bimpele ne luo ne yel no ya kalama lebe no soa kabe ki ayi OEM ya kal no ya tuo na labala nimin mbe ne Ferguson no no ne dar ki yin lete likele yuwa ne kibaka kal ne yel dapao ya duni no yebe diena fala ne lituo kita jomu kiwi no asambo ngwa le dala be fabala no nimbe ne Ferguson etuo no no OEM ya kal no te la sani te dapao ya kal wa ngwa bi yi ukalote na sable no na te chamba kamporde wa kwa kenare SOS buwa ya karadu wa ngwa bi yi ku village danfan no ya bol abana sanla ke nirke ye OEM ya tonsombol talala ble wanga ne ajoni sango kete lige ble ye yenga bango akite barnati momo ko freke kalaye no inome ya mo al freke yibo ngobe ngoranga ke wanga te barnati ngiseba pwe pelo le mele pe ngone mini fam fam inome lesi pwe ne mele pe nana mini pigi ne mele pe ni ne mba ayi ya nome bo ki aya kalaye ne keta jo OEM ya chalno ya tun ya som ya sambola ble goranga ne ke wanga le nyenye sango ko freke ba kala yel mo etuo na fa ka bala mo num num be no fre ke so etuo na ke ta jo odu ya pe mu ya sango no die na fa no tu ke ta jo me ki mu ya sango
3: to ko ja bi en pop me yu ali yelo e ja lu ba ka bi rebele ke le to so le nyam bi yu ali yana ka mam de num bena e ti ye lu ba do bo tien ni ke be ku ku ba ba ma yu ba ka bi be bo le de yu ba gu bi ka fe to gu un te bre yen bi yu ali yelo yo rebele yu ba to so le bre yen te fro ko koyen bena mable po yen no mo fora yen som poro ministre ba nyo la fi apo yen do an ba bo me de te bre ka bo te to gu mun ku bre ka le te fa la le te bre po le te bre ne o po vitamine a al bena jon yen te bre bo bo me de ko chele de da ka mar ga pin le da na na ka dan jur da pin ta na tra le pin le bra nga mun ne ten ta ma ka gre yen te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne gre bra nga wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo to be le bol ko ba fer ga la le fa la te bre te wo ba nyo be yo al po yo rebel yo le ne po le te te bo ma mo
6: to go ya jun jer mba ka che yen nyo mo fer ko tor te ma ko tan kwa yen yo ba go yelo ministre mba nyuante la fi apo yo no don mba bobon ko bom bortem dun dier mba ko tie yen nyogo ke la fruko tortem ko tan konye yo ba go yelo te to go ne mun ko lenen panyel mal ga pin le ndanga lobe je nyapul mon mal ga danga lobe bratra nga le pin le mba danga lobe ya signen ne bu wat ngay nang ko tortem ko bana ta jan nand ko be ban bambu tetem dun dier ko jan nand li apo bo bo borte ma kadabr kala kadabr tie ke te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mbak bo borte ma dun tiere te bo wala ni yo ko fere ko gal te gal man ni mba bo wat ngay ni ngam bo ngan te sera ko kulu lab ne te ministre mba ñu ant la fi apo yo no don mba la bale
7: to ko sama bele ni bo to ko dong lu bo no mo dale ministre wey jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya badengo ne da manga go jonno botu go donglu buno yo yo ge o ne bihi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bali re re le pe de u so bola ele hon de gali da le bihi u lu na ada ba ga de u so bola ane ta de ne pai ru kon ra da mbo ne to mir ne le tebe ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko do nyo tom do ne minisi wi o jonne to no da la fi do meyo yo dam no no ni minisi ru ya
8: to za ma bele ni botu ko do nglu bono no mo da le minisi wi jonne to no da la fi do meyo yo ne inisi ru ya ba dingo ne da ma nga ko jonne botu ko do nglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu ko hole ne ne da titi ne vette ge sobol wi ne bali ye go e o fala tomir ne ro rom dindima nabale da kejela da le pagal u hon ne be chel da ga se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hon de gali da le bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie
7: soborgin police pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusurudo togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai urayon botugo don minisi wi jonne to nada la fi do meyo yo ne inisuru ya padengo ne tamangan kalukun botugo don yige yo ne bihi zama zi paga jow dugu holen den da ditine bette ge sobol wona baliye potugo yo fala ba aguz vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagal hon ke galo laraga jow ba ranga gadana pakale eya ne batle ba hongule sobole zuma bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwat da lole tikiwa mbaga ulon bekel mi sobola tumu ke galo laramba jamye
9: Togo vinyonu, Togo vinyonu. Benemia ho avade atiketi fe do osi le Togo a. Dono pe ike kwa la mesenve nga obo le Togo prefe kperenti Togo a. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Fema re emye to le ekoge le Togo a katan. Ano, dope evi. Dope bantua. Kwa va kremi le hoomu hoomu la peone. Eye no kremi vwa. Kwa to roma vi anami. Eya si nya homu do olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doa o. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tipe donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ogbe ande atike tipe donbo. Da si si ato do donan pe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwere nti togbo, le togbo.
10: Togo zamo, soboro a wenti ba do fa dene toro na tundo da... kare na botokodom suni awuren bidi timbem to goza mode alafia chowrena na mbamu paranga bandote mozna bozole sbatara soborowa tin fala to gurna da ko bidi
11: fatinuti program produit
10: uludo wore mbambo falazu ndokurudu de uludo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telege sibo kon batawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe bozo fa wikina kegalina tugu